0: Era kwupụtakwara ụnụ ederede na-awụbata maka isiokwu a anyị ji n'aka.
1: Onye mbụ ederede ebe a sị n'ahịa ya wụ Oriakụ Lucy. Oriakụ Lucy si ya si Ụmụnọha detara anyị ederede a. Ọ gara n'ihu kele ezi nwaanyị na ala ọlọ Bekin eze mba nọ. Ọ sị kele m ụnụ na ihe omume Igbo maka na ọ na-amasị ya nke ukwuu na ọ chọrọ nnụọ ka ọ gwa anyị na ya ọ na-amasị ya na ọ naghị enweta ukwu netwọk ịkpọ ma ọchị ịkpọ, kama na ya chọrọ ịgba anyị na ihe omume Igbo Amaka wụ otu ihe omume ọ naghị alaịka ime isi. Ọ sị ka o kelee anyị n'ụzọ pụrụ iche, ndewo nọ. Ọ sị kpọrọ ya akara egwu nke iri.
0: Ọ dị mma, onye m ji ederede ya ebe a wụ Kenta wụ osi obodo United States debatara anyị ederede ya. Ọ sị na nneọma ekeleela m gị. Ị ga-agakwa n'iru na-ekpekwa ekpere ị na-ekpe maka na onwe gị Chineke na-apụghị ime. Ọ bụrụgodi na e nwere ọgwụ nwaanyị ahụ jiri jide di gị ka ọ lụwa ya, ekpere ga-akụchashị ya. Ihe m na-agwa gị ugbu a wụ lebara ụmụ gị, zọọ ha n'ụzọ na egwu nke Chineke. Ọ wụ ihe ị ga-ejidegodi n'aka. Ọ wụgodi gị ihe ma di gị ọkpọrọ ya nwa ya, ọkpọrọ nwa ahụ nwa ya ma ọkpọghị ya nwa ya, nke ahụ ekwesịghị ị na-enye gị nsogbu, maka na onye ọbụla nwere ikikere ịkpọ nwa ọbụla. Ọ wụgodi nwa ị hụrụ n'ụzọ, nwa m, nke ahụ enweghị nsogbu ọbụla ọwụ, kama ihe ị ga-emewo ịnọgidekwa na ekpere. Onwe gị ihe ka ekpere ahụ, zụzie ụmụ gị ọfụma, na-elekwara di gị anya ka ọ ghara ịbakwa na nsogbu nke ka nke. Kpọrọ m. Ọ na-asị na gị zụzie ụmụ gị ọfụma, na-ekpekwenu ekpere na-aga n'iru, na akpọrọ ya akara egwu nke asatọ.
1: Anyị kwedere ebe a sị n'ahịa ya wụ Mr. Okechukwu, ya wụ Maazị Okechukwu. Ọ sị na o nweghị ihe ọjọọ m hụrụ di gị ịlụ nwaanyị abụọ. N'omenala Igbo, na nwoke nwere ike ịlụ abụọ ma ụlọ ụlọ ọ sọrọ ya, mana ebe di gị gara na-agakwu ya ebe ahụ ọ nọ, echeela m na ọ kara gị mma kama ọ ga-awụ gị na ya nọrọ n'otu ụlọ a na-enwe ihe gbatagbata. Nwa ahụ kwanụ ị na-atụ ụjọ na nwa di gị na-akpọ ya nwa ya? Enweghị ihe m hụrụ na ọ kpọrọ nwa ahụ nwa ya. O gosighị na nwa ahụ ga-eketa oke karịa nwa nke gị. Abịa na omenala Igbo, nwa gị nwoke ahụ ị mụtara di gị ahụ wụ ya wụ diọkpara ga-elu gị ala, ọ diọkpara. Nwa ahụ ọ mụtakwara na wụ oge chi ahụ mụtara nwere onye ọ mụtara nwa ahụ. Di gị na onwe gị makwa na o nwere onye ọ mụtara nwa ahụ. Nwa ahụ ebe ọ ga-eketa oke wụ ebe ahụ alụbụrụ oge chi ọ mụtara nwa ahụ. Ụjọ atụzila gị, ị ga na-emegodi wụ ka di gị na-abatara gị na ahụike ka ọ kara gị nka. Kpọrọ nụ m akara egwu nke atọ.
0: Ọ dị mma, ka anyị gakwa n'iru. Eze Mbano, gụpụta lọkwara anyị ederede ndị nke iji.
2: Oge m ji ederede ya bụ Maazị Siriakus. Ọ sị ya shi agbala nyeletara anyị ederede. Ọ sị na ndị Igbo maka na ihe anyị na-eme na ọ na-amasị ya na iji si ike na ọhịa dị anyị na-eme, at least na anyị na-eme some families a na-abịa n'otu, family gbasara agbasa abịa n'otu, ihe ọma niile n'ụka anyị si ekwu okwu na-ala gị program anyị, mana ịma na na-enweghị kredit ịkpọ, mana ya na-ege everyday, ọ na-ege na biko na ihe eji ihe agba n'aka na na-eji enyo elie na ya bụ nwaanyị na ya tụrụ ụjọ na di ya amasị di ya, ya chọọ ụmụ nwaanyị 20, ya kpọrọ ụmụ nwaanyị 30, ha mụọrọ ya nwa na nwa ya wụ nke isi adị, nwa ya wụ iwu ya enwe famili na ya wụrụ onwe ya.